gbogbo olugbọ mi jakejado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi loni ojo monday ojo aje gbogbo leo pastor dekunle epaphras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midiri market gba gititun ni ilu ibadan gbogbo bi ti eyin omo olohun ba wa ni bo le tin gbo mi bo le tin wo mi mo fe ke dide eja lo si bi pepe ewo ni oju ki ti pepe to ba se igba akoko to si alaba pade mi loni loni lo koko pade mi mo fe ki wonu mu sport kan ninu yara e mu bi kan ninu palo yin ibi te mo dobale si te mo kunle si te ti mo dupe asiri ti wa niye bo ba ile dupe lowo e to ji la ro kutukutu to gbe ogo nla fun ko si bo seyin o se ni pe o so gbogbo le ni bo le tin gbo mi ibo le wa te tin gbo woja ito so le se be oni loju aje o mo fe ran yin jade taje taje ni mo fe ran yin jade togo togo ni mo fe ran yin jade ti dunu ti dunu but a le gbadua lai koko tu loju ki to si yara bi ti olohun gangan gbe so fe mo ope ni ki to si yara iledumare iyin ni oni a we enter into his gates with thanksgiving in my mouth so gbogbo eyan omo olohun ta mo se nbi pepe oju pe a o dobale a o kunle a o si ki se ka ki laaro yi ko to di pa njade ibe latun ti fi ona wa le olohun lowo ibi pepe ina ni asiri ni so gbogbo eyan omo olohun dide nibi to ba wa ja lo dobale ja lo kunle wa yi ka o tun ko yi ka o si olorun ijinle ife tin fo won agbara jade oba mi to pe lo kan ni ke se o le ji pota bi ko yingi baba mi ojo poke bi ko yege gbogbo eni tin gbo mi o nlo ba ti mo pa ni jejeje bi eti iye metu olorun emi awon woli yi o gangan ni oke oke oke ti o le wo lai lai won mi se ti de bi pepe dobale fun loju mo lu bi kalapata oku loju abinu eni ki won lala kori omo se lo o ti lo eja dupe lowo e oba mi o oba mi o oba mi o oba mi o e ba yin ori oke

gba titi lai awo le yan a o si le gbe oga ogo mani fun o jesu jesu christi oluwa ati olugbalawa se ami ko gbe to ami mi eyan omo olohun line dena penu e ja dide nle oni lojo monday mo fe ka jo ki hallelujah nla hallelujah yen yo je mesan gbako awon obirin oke mokanla e bo se yato loni okun oke mesan obirin oke mokanla enikan ni wai o le ra jejeun ose yato so ni gbogbo bi to ba wa gbogbo tin ba ni o se ni o se ni won gba to ti dobale nbi pepe gba be oju ki ti pepe iwo lo ladu ati awon omo re a jo gbadua laaro yi ni an bi ba se ngbadua kan ni mo lo le agbara e gbe owo yen soke wa ke ogo ati hallelujah awon okun oke mesan awon obirin oke mokanla won mo ke hallelujah yen wa jo si ogo meje po tin ba ti ni 1 2 go hallelujah la gbe soke oni lojo aje today is 27 so ni bi to ba wa stand up and shout na hallelujah awon obirin 11 hallelujah oya hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah eyin obirin ke hallelujah ogo meje lapapo ya ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya loki orun e juwo yen si eyin omo olohun mo fe ka ise bibeli kan jo omi adua re nko anointing re nko to ba si ni the blood of Jesus to ba ni lowo yes kini holy communion ta gba lana eyin te ba ni kan bu omi le ise o se mo fe kan kankan bo se nse yen lo mu owo lo re owo ta mo mu lowo yen awa na la mo na owo yen o wa lowo e titi di ojo sunday ko to na eh mo deja re o asiri ati majemu olon ni eni to mo mo fa ire omo bi o se fa ire wa fun olose lo mu owo yen lowo emi o gbadua si omo fowo kan laaro laaro ko to lo bi ise oni lo owo eh o lo fa nla nla fa ire aye mi wa so tin dogbon owo o lo fa nla

0: fari aye mi wa gbogbo yen lo mu owo wa mu dani pelu omi adua to bule omi to bule iwa mu nbe omi to bule iwa dasi waju nbe omi to bule yi wa fi boju nbe bo ba le damo mi we bo ba le damo mi we o daju mo fe ka ise bibeli si ni leyin gba tin ba ka ise bibeli yen si tan ma lo si le agbara ma tun ise bibeli yen ka sinu omi yen olufe pepe yo pomo laaro so ti mowo lowo re ese bibeli yen be ninu Isaiah chapter 22 verse 24 Isaiah 22 verse 24 oni gbogbo ogo ile baba re ni won si fi ko olorun egbon ti bibeli so e so tele mi gbogbo ogo ile baba mi won si gbe ko mi lorun ati awon omo ati eso gbogbo ohun elo ife titi de ago oti gbogbo ogo ile baba mi won si gbe ko mi lorun mami e ki gbe be gbogbo ogo ile baba mi e gbe ko mi lorun mo nbo e je kin so ti gbe omi re le e ti n dele agbara mo nbo
1: ba mi mo dupe lowo olorun pe yin fun ore ti olorun se fun mi ninu ijo comfort life nation ni odun to koja omo mi ri iwe igbelu gba nipa ti iwe igbelu yen fe ni konu ko honu mo pe mama wa ninu oluwa mama won si fi adua ran mi lowo nipe gbogbo obi ti iwe yen ba ti de arugbo ojo yo ma tele be yo ri anugba yo si gba iwe igbelu na jade mo dupe fun iyalenu mi olorun ma gba iwe igbelu na jade iyen be mo tun wa dupe omo mi mo se yawo eleko satani gbogun isu hale jugbon olorun comfort life mission olorun pe yin ko fi mi sile rara o doju ti ota nitori pe bi yawo ni mo wa omo mi ti mo fi le o lo mu kokoro nibi ti mo fi si o wa wa moto igba to wa moto moto ba lo ja o ja gate gbogbo eyin moto pare gbogbo glass fo mo dupe pe emi re ko lo si mo wa dupe lowo olorun pe olorun ti wa gberan lo dide mo ri moto na se pada to pe o tun wa tun ju bo se wa tele lo tori pe nu jo comfort life mission na olorun ti ra moto na fun mi mo wa dupe ni isinyi ojo sunday te ni ko ni kaluku mu passport wa mu passport mi wa e fi passport ni e fi kan ori eni aki lo nda mi duro pona ti si leyin e ni mo lo le ti owo foundation ati fipele church sile mo jade fun owo bi mo se wa mu owo na lo lojo na irole ojo na ni won pe mi lomo mi pe mi lati ko omo mi ta ijo fe lo Canada pe won ti fun wa ni visa mo dupe lowo lowo Olorun ijo comfort life mission tori ko gba kankan fi mi le ni isin ati kara ticket loku sugbon to wa je kin si duro lori ticket ni pe mo nse bible mo wa n bible school ni isin yi ati wa fe ra ticket e se mo dupe o Olorun o se ni arugbo woli iwa laye Olorun ko ni fi gba kankan fi le ateyin ati mama atawon omo baba mi e se o mo dupe o
0: nice gbogbo eyan omo Olorun gbon ti ya yen so dale mo sa pada sinu ese bibeli mi gbogbo ogo ile baba re won si gbe ko Olorun gbigbe ogo ile baba re ko Olorun oni si se nti enikan o seri ninu iran yi e mo de nti mo so yi mo mi ti won ko letter ti won se testimony yi mo ba yin yo iwo na le gba form bible school kini kan da mi loju sa bibeli ni etete wa ijobo orun ati ododo re oni gbogbo iyoku a o si gbe ko Olorun oto so ri ta nse lori abebe fere fere ni nbo ba da won bible school lori ketepe orisirisi awon nkan bi Olorun ba fun mi ni grace ma mo so outline awon course wa atawon nkan tin be nu e tin ba opportunity lati le re lati le foundation aseyan ki dagba ju nto ba mo lo ase nto ba mo lo di ninu aye eje mde nu mo ki menu ku nbe bo ile yi ja jo gbadua yi injo mo pe bibi ni sinu aye ki sajoji ajoji ni ko pada si orun lai mi aye bibi ni sinu aye ki si ajoji ko se nti won obi gbogbo eyan na won bi iba se by operation iba se by normal way ah ajoji wa ni sa nigba to ba ku lai fowo kan aye to mi aye nibo le weje agbadua o se didin le ko yatan wa ke pelu itara di owo yen mowo eyin o fa te sin mi si ojo waju mi eyin o fa te sin mi si ola mi eyin o fa te sin mi si ojo ola mi egbo ro oluwa loruko jesu oye jadan sa bi won ba bi o sinu aye to ku lai mi aye oni ton daran aye yi on ti aye oran ti e fun ni won pe ni keyin o mi aye e wo ru ya agbalagba yen o ti pass through bible school aye re nte si waju ni yen awon ofa kan be to simi si ola on ti won mo pariwo ni pe e de lona e di lona e ma je o debe e ma je o ti e ma je o waye wa se nto ye ko waye wa da eh o se so oluwa ti na bobe ibi orisa ti wa oluwa ti na bobe loni o ma je waye asan awon kan waye lasan aye won dabi odidi eran a life without goal is a goat aye ti o ba ni on to fe floju sun on to fe da eran ni oni to fe da ju ko sale je ko je nko si sun ko si ji ko si to sere lo e bi owo soke mami pariwo bo se di owo mowo oni loju aje agbara olorun bolu mi ofa to simi sojo ola mi jabole wa jese mole loruko jesu jabole in the name of Jesus Christ bo eleyi on to ba se ni aye oroyin awon kan be ti mo kigbe mi o le wa ku ni joye le baba re awon language kan be tawon eyan mo so ti eje ki won mi aye awon language kan be to je awon language ojo awon language kan be ti je o le gbe nkan re se an kigbe pe ko lo foja kun oja lati ejo yi o san leru gba oni to ba mo kigbe pe mi o le wa ku o nto hun ni di kankan laye mi o le wa ku owe awon agba ni won ni o ni joye le baba re to ba ti nberu won ni agbegi lojo mo beru epe to ba ti beru epe epe ni opo oni to bibeli so pe ogo ile baba re iwo la gbe ko lorun to ba wa nberu ogo yin oni je ti e gbogbo eyan mo lohun te gbo mi la ro kutukutu mo duro ninu jegbojebo ase o fa buku to lohun ni jo debi to nlo ninu jesu ni mo pase ki emi mi mo ko ti jade e ki gbe pelu itara iwo ose yi pe mi iwo ose yi pe mi julo Mami mbole wa mo nsin le to ba di ojo Wednesday a lo glove lowo yin in ta bi gbadua ni mo nso le ni we man yen am gbara di fun 77 sir ma nbo aside nkan mi nigba to ba di ola e je ndele agbara mo
2: baba mi mo mo re oluwa o mo mo re oluwa o mo tu keke ijo sile mojo mo mo re oluwa eh mo mo re oluwa mo tu keke sile sile mojo baba mi o mo dupe o emi na fe san tolorun mo fe san kan tolorun se fun mi olorun mi shobu mi o ti tan tipe tipe ti mo wo ke bawo ni shobu ti mo tun wa nigba ti o ti ya gbogbo e to dawo mo wa wo ke boya bawo ni ibe lore mi kan ro ba ni shobu ohun tobi pe ka jo da si meji pe ka jo ma lo he baba mi o n ti mo tun wa ri to tun jo mi loju ni pe ore mi yen lo ba lo si gboro lo ba lo da ke ma ni so ni gboro ta ba de gboro emi ti ero boya oja re lo fe ra ni lo ba ran awon oja mi keti pe lo oja mi to tu kure nu ile lo ba lo ya shop ya ki na open re ni en ki wa si o n ti da shop si meji laba bi ere bi awada baba mi ni last week mo fe ya were logun pa ti mo wa baba mi o adura te mo ba n gba o tun lohun ti se fun mi to o lohun ti se fun mi to o lohun si ma se si ah ti won fi ni jora mi loju baba mi e ba n gbadura ke ba n gbadura fo mo berin na gbogbo nkan to ba n le bayi o mo fo to ni gbogbo odamu to wa ni oruko jesu kolorun ba mi yo ko nu damu bi gbogbo e se ri o tutu bo se mi lori ah baba mi e ba mi fadura ran lowo idi ope mi re o ebi na wa den to n lo si shop ti mo wa na se ti mo n na pa ninu shop ah mo dupe mo more o oni mo more oluwa emi more baba mi mo more oluwa mi more e ti mo gbogbo ta ni ka ma se so asibi mo nse ija mewa mi o tun san baba mi o mo dupe o
3: se o olorun ara yin dowo e ba mi ki ma ma o ogun yin te nse a o nba mi lara mu e je ko ogun yo ma sise lara mi o ibi to ku si mo po olorun o se yoku na ami ami ami e se baba mi o dabo
0: right gbogbo eyan omo olorun to ngbo mi jake jadu aye o wa dide emi so ni nti won gbe ni eyonu ati asiki oni sise nigba ti awon eyan ba fi oju rere wo ti won si sanu e ta lo so ipa laanu tan ose yi onilu e pupo pupo gbogbo eyan bi owo soke baba mi oni loju aje je mbaje so ni fenu so be baba mi oni loju aje je mbaje je ki mbode pade ibi ti mi o fokan si fun anu nla jo jade fun mi lojiji owo agbara nla kan mi owo ase nla kan mi owo igbega nla kan mi in the name of Jesus Christ so di owo yen mo wo so fi n gbadua so mi re nbe nle o mo se bi beni taka Isaiah chapter 22 verse 24 oni gbogbo ogo ile baba re o la o si gbe ko olorun e kigbe sinu omi te gbe dani ogo ile baba mi olorun ojiji je won gbe ko mi lorun in the name of Jesus Christ what did they know when you so okay na pelu owo to mu lowo wa ni baba ni ose yi mo ni lowo mo fe fowo se nkan eyi te ba ni nkan te fe fowo se baba mi na owo yen mo ni lowo ran mi lowo koja ifojusun mi mo ni lowo yo si mi lojiji mo ni lo iranlowo re ba se ra mu yi ma wa so nkan kan nisin eyin wo le ni lo iyanu toto how many of you truly want the God of miracle to touch you kin to wa so nkan bi meji si meta e je sayo de la gbara mo
4: hello sir e ka ro sir yes sir e kujo meta sir kin de loruko mi mo nsoro lati Ibadan bi emi na ni testimony ti mo fe give mi sir ni last 2 years ago mo wa si program fun awon single summit so gba ti mo wa so gbogbo oro ti mama ba wa so nigba yen so mo sha mo se awon kankan nigba yen so olorun de se emi na ba won pray for awon single olorun de ti se yanu mo ti rent mo fe fe nigba yen so mo sha tun wa fa won program kankan leyin igba yen na so mo sha dupe lo olorun pe a se introduction so after introduction pelu gbogbo problem to arise mo sha pray mo pray mo de ti ma follow program ina lori radio a pick a date fun wedding bo gbogbo effort wa lati je ko sese mo sha ri pe gbogbo e ko lo be so later mo sha pray igba ti mo pray so mo loju ala mi mo ri yin pe pa wa no program so bi mo se wa ri yin e wa n ba mi ekun mi jade laarin awon eyan pe kin lo ba yale keta mommy mi pe kin lo ra nkan fun won pe kin ra ibu fun pe ti ma ti ra fun won pe ona ma si ona ma la so bi mo de se ji mo se nkan te ni kin se ngba yen so olorun de se iyanu sele gbon kan ta lo fun wedding olorun pe se ju ba gan se lero lowo owo to won le ti mi awon to send e olorun sa se gbogbo e to je ona iyanu ona ara olorun pa se so gbo nkan ta lo gbo everything ta lo tori mi ni iya mi ni baba mo so gbo awon egbon na de ti ni awon olowo lowo awon se gba kan bo si na olorun de se Olorun gba ona yanu yo debi pe o kojo ogbon temi gan debi o kojo oye mi ju nkan ti mo lero ro Olorun de se be so ninu oju ala mi sha tori pe ti e tu so fun mi pe pe beta lo wu mi kin bi which is nkan to de wu mi na ni tori beji ni mi but o wu mi lokan mi pe kemi na bi beta tori no family wa ko sen to ti bi beta o wa wu emi gan gan fun mi pe ki emi na wa ninu awon to ma ko bi beta ninu family wa so e wa so fun mi pe ibeta yen pe meji lo na ma fun mi instead of that ibeta so da se wa so fun mi yen ah wa ni ha daddy mo sha se se ji mo ah pa le se mo pe beta ni o mi ki en ko bi so mo ti se wa de church ni following sunday pastor church na to wa ni ah lo bi beji so oro yen wa jora won de bi pe mo won gba olohun ma to bi lo ba o gbogbo e mo ra won so iyen ni mo fi pe kemi na ba won jerry si agbara olohun ninu aye mi pe olohun se se to gba ona ya mi ba ti give testimony but fun mi wa 14 mi ba ti give testimony e ti pe ti pe bi olorun ojiji bo se gba se ise ara ti saya ninu aye temi na jogun ori mi lo jumo mi lo olorun de se lai ni ya lai ni baba olorun de gbona ya de pe awon egbon mi lawon le se fun mi tere sugbon olorun de pada wonu won lo won se fun mi emi go mo pe mo le se to ben olorun de gba gbogbo ide ope mi ni o e se gan sa e se e ma ba mi ki mama o oluwa wa pelu yin o jesu ni fe ina sile o e ma darugo woli o e se gan ni sa akiri se